Bambo do adu tuwa nwa tamfun tem. Enti wa mo uwa na maso. Enti wa meni wa se na maso. Peja rade. Peja rade. Peja rade. Peja rade. Peja rade. Oyo nyami o. Yeda na si. Ni ye musa ye mpo. Yawaya na bem. Ejumane na yeye. Skouni na akwa nim. Akwa eto na bem. Empega na bem. Yare na wasaye. Obinna yami asi. Obinna rade asi. Obinna rade asi. Oyami ya bankasi o. Ani abaya yadin. Ani abaya yadin. Ani abaya yadin. Oyami ye. Anapaya. Yani achafwa. Esha ye. Yani atiefwa. Etie ye. Ewa kwa bojime diyesu. Wa Angel TV, wa Angel 102.9 FM, wa Angel Facebook, wa Nyamedwa Sedamount, ayawona waye.